mana kutichishkata. Manoaka tapurkami imashina wawata wiñachinata. Sinapish, mana pay suyashka sina, pay munashka sina kutichishkatami rikuitukunchik. Chinashpaka, rikusun wakin yuikunata, imashinami yaya Dioska kutichin manoa tapushkataka. Kasaripika, nyukanchik kikin nyuka yaya mamakunami imakunata ruraita kasarina kanchik. Hasta wantika, nyukanchik churi ususikuna kaya mincha imashina kachun munashpaka chaymi nyukanchigrik tukuna kanchik. Manoa pakchurika Nazareo nishka mikarka. Kaika imatati nishanin, chikan kanakaskata. Mana shuktih kunawan chagro igual kanakaskata. Hasta wampishpaika, chikan shuktah kanakaskatami nishanin Nazareo nishpaka. Chaymantami paika suni akchata charina karka, mana binuta ubiana karka, mana wanyushka kunatapish tuparina karka. Rikusun verso 4 pinin, kunan mantaka binu tapish, sidra tapish ama ubiangi, ima tapish mapami nishka tapish, ama mikungi nishpami mandarka. Rikunchih kaipika, mana yaya Dioska, riku chincho, kashna mi wamrataka winyachina kangi, kaitami chaitamrona kangi, kaitaka mana ronatsukangi, mana chaitanin. Hasta wampis, yaya mamakuna imata rurana kaskata rikuchin mandan. Chaymantami rikuitukunchik, kasaripika nyukanchigrikmi imakunatapis ruraita kasarina kanchik alli yaya mamakuna kangapajka. Kasaripika yaya Dioska mañanmi suyanmi yaya kunata. Yaya mamatami mañaykunata churan puntapika yaya Dioska. Achkakutin kikin nyuka manchanayakta trabajanchik. Utka zuxinchik chisi tigranchik. Nyukanchik wawakuna pak ama ima izasun nishpa. Shinakakpipish huyanchik chupaikunataka. Asimikanka ita nyukanchik yuerina tapurina. Ama nyukanchikka mañasunza Diosta nishpa manoa shina teitamitu yachachiwe ima shina tig nyuka wamrakunataka wiñachina kani. Hasta wampish kikin nyukami Dios munashka Dios mandashka kunata ruraita paktachinata kasarina kanchik. Ishkipika kusa warmimi tukuna kanchik, nyukanchik wawakuna ministishka yaya mamakuna tukuna kanchik. Rikuitukunchik mi, kay pareja pika chiriakushkata kuyay. Ogarpi kuyay chiriakushkata mi rikuitukunchik. Chaymi mandak Dioska, kay pareja taka mañan wawakuna ministishka yaya mama tukuchun nishpa. Chay punja kuna pika, wawakuna tamana charinaka shuhatun pingay mikarka. Achka wawakuna tacharinaka shuk bendisyon mikarka. Dios bendiciashkata, Dios huyashkata, rikuchik mikarka wawakunaka, chay punja kunapika. Kunanka, mana ña chasna ratik chukan, mana chay shina yuyankunachu, kay punja kunapika, wawakunamanta rikushpaka. Shukti yashpa mikatin, shukti yuikunami yaikukun ashtawan, kay punja kunapi nyukanchik, wasiuku kausa y familia pirimashpa, wawakunawan rimashpapish. Imatik tukukunchik, asata yuringa pagza, ñawpa autukuna, rikunchik charirka shuk solo asientota, mana chikan, mana ishki asientoskuna shina tiarka. Kay punja autokunapika cada uno pagnachu, choferpak chinallatik compañiakpakpish chikan tiarina kunami kan. Ñawpaka mana chasnachu karka, ñawpaka shuk solo tiarina karka, y chaypi ishkindik kusa warmi rikuna karka. Pero shinapish kay punja kunapika ñukanchik matrimonio pirimashpapish chikan chikan rurikunatami charinchik. Kusa shugrurikunawan, warmi shugrurikunawan, chayshina mana shugyui, shugya, kaskatami rikuitukunchik, kay punja kunapi, ñawpa ñukanchik yaya mamakuna, kausashka shina matrimonio manta rikukpika, mana chaylaya yuyankunachu, mana chayshina katinkunachu, imatik tukushka, imatik tukukun kay punja kunapika. Nitukunchik kay punja kunapika, ashtawan kikinjapi yuyarina tiyan, ashtawan kikinpakza maskankuna, kusa kashpa warmi kashpa, allikunata maskan sustarinkuna, shinapish ñawpa kunaka, mana chasnakarka, ñawpa kunaka ñanikushka shina, autokun shukya tiyarinata charikkarka, chay shinami karka. Kutin kunanka chikan chikan, cada uno ñukanchik munashka, maskashka, ñukanchikpak imakunatami maskanchik chikan chikan tukushpa. Mana nitukunchik, chikan yanakunata yuyakushkata. Kay punja kunapi, rikunchikmi ashtawan hintikunaka chikan yakunkuna. Imashinami kasaran chasnallati utka ratumi chikan yakunkuna achka hintikuna. Shinapish, kay punja kunapika parlanakuymi manatiyan, entindinakuymi manatiyan ñukanchik matrimonio, ñukanchik pareja kunapi rimashpaka.